Ti a ko ba re ni feyi ti yo le la ri bi a ko ba re ni gbe feyi a jera mo se ni iya re le lowo lowo baba re ti le se le ko yo ba ko dile won o te tan ni mo so fo o ti a ko ba di ya fun se ki le tojo.

a ye ba fe loni ti o ba lowo lowo won a se olona tabi ti o ba wa ni ipo atata aye aye o ti temi temi.